mo jira yo iwo na o je pe ma ara re bi o se n tete le ko lati pade woli olarin waju olagbemi jb anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sago merin abo idaji o ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikan ni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa

0: them every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Ame.
1: Ogo mani fu a lot of football ko to ngbo mi ka kiri gbogbo orile bi agba laye. Ma dupe lowo baba mi, dupe lowo baba re, dupe lowo oni maje. Oba to ke, oba to ye si, oba to pon ele. Oba ti o je ka so jabo leji ka re. Tu dupe pe o tun ri ojo ti won pe lojo Olusegun Ajasegun. O tun ti ri ojo to pe lojo Tuesday. Thank God today is Tuesday. Ni gbogbo bi to gbe ngbo mi patapata. Ko fosoke ni igba meje pere. Ko fi dupe lowo baba mi to ji esi mo ni alaye. Awon kan ti dokun o si laye mo. Ma baba mi ji esi mo ni alaye. O je ko ri ojo keje ninu osu keje 2026. Ni gbogbo le to gbe ngbo mi. Hallelujah meje ati ogo meje. Bo tin Hallelujah meje ati ogo meje. Ma gbagbe lati pe bi parapoju lu mo si leto yi. Bo tin pe mi na ni wuli iteti mo. Olare waju olagbemi je piano ni mo rigba kini baba mi arugbo ojo ni ka jo so leni ojo olusegun ayasegun gbaga joko re simoto si ja gbon ti baba mi ni fu eyin eyan kan ta ran mi si wo bi te oni pada re ni ajo fo lodun lati losu te o derin ni ajo go oya ja mi leti igbo ja jo rin ajo emi oya ja jo rin ni ajo emi lo yo si dara fun yesu we joshua ri kini ese keje kini baba mi so fun joshua Bounty Oluwa pa Joshua so. Yes.
2: Sa se giri. Ki o si mu aya le gidigidi. Ki wa ki o le kiesi. Ati se gege bi gbogbo ofin ti Mose. Iranse mi.
1: Ti pa lase fun o.
2: Maya kuro ninu re. Si otun.
1: Tabi si osi.
2: Ki o le dara fun.
1: Nibi kibi to ban lo. Obi ko le dara fun. Nibi kibi to ban.
3: 2 The Jordan Night Show.
1: Ofin ati lanu yen. Maya sotu. Maya sosi. O le ba dara fun ni gbogbo bi to ban lo. Ohun Oluwa jade pelu ina ati agbara si. Ko le ba dara fun nibi kibi to ba ti lo. Obi iwo ni ko teti bale lati bon to luwa so to palase ko le ba dara fun e nibi kibi to ba ti lo oya
2: iwo ofin yi ko gbadọ ku ni enu
1: re
2: sugbon iwo ma se asaro ni inu
1: re ni asan
2: ati ni oru
1: ni oru
2: ki iwo ki o le kiesi
1: ma bo ko le kiesi
2: ati se gege bi gbogbo yi ti ako sinu re
1: sugbon ko le ma kiesi lati se gege bi ohun ta ko sinu re yes
2: nitori nigba na ni oye o se ona re ni rere
1: nigba na l'olorun ma se ona re ni rere
2: nigba na ni yo si dara fun o
1: nigba na ni yo wa dara fun ma gbo yo se ona ni rere yo tun wa dara fun bo ba ti kiesi lati ma se gbogbo ti oluwa ti pa lase fun yes
2: Emi ko wa pase fun obi. Se giri. Ki o mu ayale.
1: Ma se beru.
2: Be ni ki aya ki o ma se fun.
1: Gbogbo ton sele lorilede. Ma se beru. Oni ko se giri mu ayale. Yes.
2: Nitori pe. Oluwa Olorun re wa pelu re.
1: Sugbon Oluwa Olorun wa pelu e.
2: Nibi kibi to ba ti lo.
1: Gbogbo oni ko sowo lowo. Won ni ji egbe. Olorun ma wa pe nbi gbe kibi to ba ti lo Oluwa wa pelu e ohun to nilo ni ese niyan ki la wa fi pari e sibi tori igbana ni re ni ijo ti gba Jesu gege bi Oluwa to lugbana bo ba igba Jesu je ajo lo mo bi 1 John chapter 3 verse 8 pelu
2: Ẹni tó bá ń dẹ́sẹ̀.
1: Ti Yesu ni.
2: Nítorí láti àtètè kọ́ṣe. Ni Yesu ti dẹ́sẹ̀. Nítorí èyí. Ni ọmọ Ọlọ́run ṣe farahàn. Kó lè pa ọlọ́run farahàn.
1: Kó lè pa iṣẹ́ èṣù mu. Ìtọ́ ọmọ Ọlọ́run fi farahàn ni ẹ. Kí gbogbo iṣẹ́ èṣù rẹ lè ṣe kíni. Kó lè di ìtẹ́mọ́lẹ̀. Obi ìwọ náà bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Ma dẹ́ṣẹ̀ mọ́ bàbá ti nìyàn jẹ́ mọ́ wo bí ìyí tó bá yẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́ tó onítorí ìdílé lọmọ ọlọ́run ṣe farahàn láti pa iṣẹ́ ìṣòro ibi tá ó parí ẹ̀sìn gangan náà ní ti àkókò yìí nìyẹn wo bí níbi tá a dé já bọ́ síbi pẹpẹ bó ti jẹ́wọ́ Jésù lolúwa tí wọn náà dẹ̀ paṣẹ́ ìṣù ẹ tó ń bẹ lọ́wọ́ rẹ yálọ gbàdúrà níbi tá a dé wàá máa kígbe
4: oluwa o wo bi nibo ni mo ti farako nibo ni mo ti farako gun oluwa ti na babe ko bi oluwa dano so ibi ki bi ti ogun ti mo to gun ti ja mi wa oluwa je ki ina so mbe gugu yen na gbina lara mi adua ma ro bi ataboya reke totoba ibragada to reke de sutania rubida reke de abush yes oluwa wa amen nibi ta de gbomi le dororo le ta ba fu e lori ofe ko tun gbe yen na oruko jesu owo ina ko wonu
2: amen
4: bo ti ma lu ko ju asegun na
2: amen
4: eni jojo olusegun ogun oni bori e
2: amen
4: iwo lo de para bori ogun
2: amen
4: o de fa yodupe
2: amen
4: yesu oluwa
2: amen
4: nibi ta de ba kasam bo tin kasi lo ni segun kasam wa lo na bo ba tin kasi isegun re daju ba kasam 56 ibe logun yen wole ko fi 3 pari e o ni ri ogun yen Jesu oluwa wa amen omi yen mo fe gbadura oruko Jesu owo ina ko wo be
2: amen
4: bo ti ma tun lori ogun yen wole ko de wa ko ma ri ko so
5: ha ile bi bi
2: Hallelujah. Oruko mi ni Mrs. Ogun Ode. Mo wa lati Ogun State.
5: Ogun State.
2: Then. Ba fe wa. Odo na yanu pa jan bi ba ni mo wa. Si mo ma wa si bi ba.
5: Mo la fe wa.
2: Mo ti wa lo. So eri mi ni pe mo ma eri mi ni pe mo ma ba ore mi kan wa si biba ya success
5: okay
2: so ojo yen won wa se naming won wa se naming church tadi wa fun mi ni message kan pe ki kunle si waju awon be yen won kunle si waju won mo ni mo ye kunle si waju won ni ki ndo pe won ni ki pe ki ndo nu se ojojo meje pelu aso kan ni orun pe aye fe wo aso banu je fun mi lori
5: oko ko lo ko wo aso ko fun ojo meje pelu awe atajua Yes.
2: Pe won daruko nkankan to fe sele si mi bo so ko so fun pe ki n wa aso kan pe ki ma ba ri ibanuje won ni ah pelawe won de ni ma jade bo ti mo le wa ninu ile ki ma bo city won a wo pe ah okay ma bere ngba ye mo a sa bere that very other Thursday ni naming and success na fi wa si church lojo yen mo sa wa bere adura ye bon se so fun mi mo se we wa se wa fe pe ojo kan to ma pe ojo meje ye aso ye na ni mo wo mo ni bi mo se ma sun bayi mo ko ri pe olota oko mi won gbe eh ohun pe olodi e si lo mo ba ni be ni mo ni ah mo ni ah ori mi ko loruko Jesu mo ko ki n se temi ala ti robuku ki n se temi mo ni ah n pe ni yi wa de fun mi pe to ba ti pe ojo meje ki n wa si church won wo pe ah ni pe eni ki n to wa si church o inu le yi pe oko mi mi ati oko mi ani sunbe ani lati ko lo si site wa e pare o bo mo mention pe a lo sibe so bo se wa di ojo sunday mo wa wa won le ba ran ti oro yi mo wa wa mo a ba won mo ni a pe mi te ge message fun pe teni kin wa ti ise ye ba ti pe ojo meje pe emi ati oko mi la jo wa yin pe kot kin to ma gemes kin to ma so ara mi bayi won si so fun mi pe ile si mo wa lowo lowo imi gbodo sun be yin pe mi gbodo gbodo pada si be bi a ba se kuro ni church mo lati won ma so fun won pe ah a si kuro ni be n pe alati nkan ti mo ri moju mo ko to pe ojo meje yen yin pe emi ti fi ile yen sile bi won sa se ba mi ki hallelujah ni yen won ni pe tin ba ti ya ma wa jere agbara olodun ore ti ijo ise fun mi praise god
5: hallelujah Yesu Olorun egberi omobirin ogun de lati ogun se lati lafe nwa o ba ye kan wa se jise ninu ile Oluwa ni ran jade si gbogbo won Oluwa o gbodo aso kan ni ko wo fojo meje ko fi gbadua ko ma ba di pe aye pada bo se ofo si Olorun ma gbo gbo eyan omobirin gbaran na looto o wonu awu ejo meje lo ko to pari e talada ni waye ti fi ro won lo ti ri iru agbara temi na ri won ti fo wu si oko e ni mu o ti jade laye o ni kete tohun ri alaye laarin ojo meje yen lo won atoko won ti koku oni le yen patapata eri yo eri odun mefa ni o 6 years ni eri to mo obirin yi so o na won ti ku ojo tohun lala ejo keyi la won ti file yen sile tawọn ti ko lo sile ara awọn tawọn ti fe pari ibe lo wa mo ba ti jojo keje ko pada wa omo birin yo ma pada wa leyin odun mefa lo pada wa bo fe so se la isu agbara ti olorun se lori idile ohun idi dupe to mo birin wa je ri pe won o sokonu lati 6 years ago o to ni woli wa solution lo mo birin gbo fatodun mefa to wa fi n jeri le mi gbogbo le to ti gbo mi ori afẹ to gbo mo bi latodun mefa yo gba wa ti le atoko re be oluwa wi ko yi pada o yesu oluwa wa amen
4: ni bi ta do fe fe ni ranse fe ma re to wa lowo lo sosu lododo ni gbogbo igba o some number e wa
6: oya 08033462861
4: o ti pari ya jo foju roju nbe ibe ni ogun yen wole si patapata ma gbagbe pade aro nibo lo ti gbo mo to tun lo si yana paja bole ni under bridge yana paja opposite yen ko fun lo si ora wo lo kada me bo kada ko po lo iya nodo number 5 victor olayabe amare ti yana aro oju oni ti jesu oluwa wa gbogbo e ti o le se kan ma furugbe iwo na ba furugbe abiamo so ko mo ti ji amiri omo mi e bodo to fi ojo ale ki omo ti mo di se jiya fun ko di ota mi ni ojo ale ko di eni ti wa to mo le soro mo to ti o ti bo fun ogun kini ogun balende ko tutu won fi ba yinja 1005 fun ti e ko fun tomo yen irugbe yen odun gege bi ipeninja yala ni sabi ni ojo ala anointi aworo omo ya titi e papo eni kan le kini account number 00960742211 access back Larry Raju Solomon Olagbo bo tin fi si omo ni ku me lori pe mi ke gbadura fun ati dile re ti won ba forugbe laaro.
7: Today we'll be discussing the voices you need at work all day every day till payday.
8: 105 for

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ada ojo pe ada osu osu ko ijado pin ogun se olugba lati mi ati e jagun molu orin ayo nikan la o ma ko. Today is 7/07/2026 inu agbara ni mo ti mu oro ijade pe gbogbo eni to gbo mi laaro yi bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ki se ko ri simi nikan gbogbo to ba ni se pelu ti e yo di pipe pipe ati simi lo papo loni 77 eje ni kon so pe 77 ipade agbara ba se sidi eni bi emi awon woli se dide nle to lo won bi aye opolopo wo bi se ma se niyan o tun fe se ju be lo laaro yi. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun sugbon to lu headquarter wa nbe ni Jesus City nibi ta ti se isi agbara loni eh awon eyan ti de lati ana bi ogo se nje ti Olorun even lati jeta Jesu olugba lati nduo di o emi mimo ti gegun kale gbogbo awon angeli ti pe wa mu wa mu. Oh, baba mi baba re ologu ajobo mari mari ti ma mari omo titun o ti seleri po won tu kadara to aimoye omo ni won ti kode aimoye ise aimoye opolopo iwosan a so itusile lati oni bayi ta side women convention gbogbo e lo ti wa nle Jesu ti fi koko sebe gbogbo eyan omo Olorun ko to di pe a mo bo ni Jesus City ko to di pa wonu auditorium lo e se mo bo ni bi pepe mu bi kan eyin te wa Jesus City iwo na dogbon mu bi kan nibi to ti fe dupe lowo baba mi baba re e ba n pe pastor Mrs. Temitayo ta mu ra le fun ojo ibi re lotun la e je won gbon soke engineer e ba n gbo yin soke ka ma fi dupe.

0: Baba mi akiri sore ni to ngba mi lowo iji iji gbogbo bo ti wule kiji o le to ani alagba wi kan tin duo ti mo gba ni lowo iji gbogbo gbogbo eyin omo Olorun bo se yika oto yika o si pe baba mo dupe pe ji o ni bori mi mo dupe pe mo ni o gege bi alagbe kele mo dupe pe won ni baba mi mo dupe pe won ni alati leyin mi titi lai ni mama gbe oga Olorun wo ba won mo re se dobale lo wo bi won se nki opo se awo ma yin o ni o titi ojo aye wa la o ma gbe oga Olorun gba ope wa adupe adupe pe okun ogo ni fun Jesu Jesu oluwa wa oni ni ojo keje osu keje gbogbo eyan mo Olorun te ri 77 e dide nle and atuwa ni pade 77 mo fe ke ki hallelujah nla meje ogo meje to ba se se laaro yi testimony meje mo fe gbe lori radio to ba se paye ni gba mi bi o ba wa gba mi ta ba de Jesus City a gbe testimony meje meje boya 49 enikan ni ah ma ti tete ko si 49 meje 7 times 7 e di de gbogbo eyan mo Olorun nibi to ba wa somebody stand up and shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah shout 7 ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah tewo mo de Olorun 77 si o Olorun isimi Olorun asepe gbogbo eyin to je pe o ti jagun jagun gbogbo eyin to ti damu damu ki emi mimo ko fun o ni simi lowo ogun jija enikan ni why nigba to di ojo keje bibeli ni oluwa si simi gbogbo eyin te ngbo mi loni 77 wa ri simi laye ipinu Olorun fun aye re yo wa si imuse gba simi gba simi gba simi gba simi gba simi gba simi gba simi in the name of Jesus e to wa daju gbogbo nkan re ti o pe gbogbo nti o pe ninu aye re ara won le ri to se niyan yo di pipe loni 77 am bo ni Jesus City nibi ti ma ti fun awon eyan ni anointing on meji meji gege bi won Olorun ati ola lo lati bere si lu awon anointing yen anointing won yen meji meji ni agbara Olorun omi 77 na wa nbe bi Jesu mi se fe eto wa daju wa gba baba wa ninu oluwa woli Olorun alaye lati ijo redeem baba kale jaye intercontinental provincial pastor iyen nikan ko woli odekunle yo wa ni kale Pastor Mrs. Temitayo na nbe nbe gbogbo awon ko nfo
1: Lagos welcome to the Jordan Night Show and today we
0: like why na ti gegun kale bye para pa no me no me shada eto ti pe na tori pe Olorun ase pe ti wa nbe bo mo se fe se laaro yi o ti fi le gbe testimony meje injo je mo pe to ba ti le gbo royin ayo eleyi inu e na ma ti mo gbadua iroyin ayo ti e na o jade enikan ni woli sa gbawe loni la gbawe Olorun o di two ka to break loni an apu to tobi meji meji ati eyin meji meji gbogbo ti ba so loni 77 meji meji ni eyin omo Olorun ni bo le wa 77 wole bo layo e mo mo pinu to ba wa di ola gbogbo wo ku oni 77 apu Jesus City an bo ni wema nibi ti ma ti mo gbe owo le gbogbo awon eyan lo ni pojipo emi ati gbogbo awon pastor to ti mu rale e mo ra awon external pastor na ta jo mo gbadua fun awon eyan ni ola enikan ni fun kini fun itusile iwosan idande and likete ta ba tin pari ta ba tin minister tan ni bi owo ago mejila a ko si yen iyen la se titi ti o bi di ago meta ko si ni 77 eleyi ti pe ona be na ni o se ri ni Thursday to ba wa di ojo Friday awon mama tin lo si outing awon o mura to ba di ojo Saturday gbogbo awon dis gbogbo awon mama lati 65 lo soke to ba wa di Sunday we je we mu generally gbogbo wo pe siba siba isin eyo kan pe gbogbo bi ta ba le duro si ni we ma bank ni church wa gbagi enikan ni kini di tori atunse to nlo lowo ni Jesus City bo ba se n gbe moto e bo laaro yi John tori Olorun mo park o si auditorium titun mo park si bi auditorium ta fe lo e le park si gbogbo wo auditorium Jesu nbe layi engineer e pe daddy ati mommy e ma bo e ma bo e je awon o si de bayi iru n to lohun o tun dewo ni 77 bi se mo se niyan 77 so pe 77
2: e da ko yin mama
3: oru lati ado
2: oru ado ekiti Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ ti wá.
2: Bẹ́ẹ̀ni. Orúkọ mi ni ọmọ Yẹni Olúwayínká. Dádì, ara ọkọ mi ni Ọ̀dá. 9,000,000 naira.
0: Nine.
2: Ẹ wo receipt.
3: Àti náà orúkọ 9,000,000.
0: Nine ànáwó ẹ̀. Ó fà gbàná àìsàn agbowó ẹni. Bọ́ ọba sàmí Ọlọ́run tó tú bàbá ilẹ̀, mo ní kọ́ gbà o. In Jesus name.
4: The voices you need at work all day, every day till payday are here.
5: Value, innovation, radio has never been this excited. This is Jordan.
2: Wọ́n ni ẹ̀ máa lọ. Pẹ̀lú owó tá a náà yẹ kò ní jùmọ̀, ó kò discharge wa ni.

0: city. To me,
1: only me care for you. Only my soap on my diata bed by lay you. Mommy, say, give me.
2: Emi
1: le mi bawole
2: abanikankan
1: ma wa mi wa mo Jesu lo so fun mi pe ibi ni ile re ni bi oni nigba ti iwo ba ku emi o si tun wa mbi
2: daddy o
0: nice ko to di pe mama n so ro bo olufe won Jesu ti n duro di o baba mi ti fi koko se be ke se woli lo nwa lo gbogbo awon ti nbe nbe ti e pe piti mu eyan ti de Jesus ti emi ko won wa wa o ti so pa temi o ku Jesu lo ni gbogbo ipa re o lo fi je pe gba Jesu yi odidi lecturer lo sa ngbo hun oju ogbo logbo ironi si ti nso aimoye awon ti an si damo to ba tun se pe se ngeto niyan loju e joko nu aisan re joko nu ebi ti mo pa o joko ko mo sunkun bibeli ni la la won asiwere o da olukuluku won laamu o ni tori pe won omo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu to ba ti ren to dake ntin se o ba dake ipa temi o ni iko mi pe se o ni pe se anointing oil meji pe se ele fun awon eniyan yi now mo ti pe se anointing oil meji pe se omi 77 iyoku dowo won ti eni pe ko de be ko gbo ntin ba nwa asu gbogbo nta won baba yen ba so adua ti yen ba gba o tan ko nilo o kan ri pogun re wa bi kan wo si ni o ni 77 ojo to lape ni ninu ita ijo comfort life gbogbo 77 ati gbogbo 79 imo je ojo agbara eto special imi ton wole bayi so lagbara olodun lati iwo odun ni e ti wo moto to nlo si ikire ele fe so kale ni yana koyi Jesus ti le de yen and lagbara eni to laye atorun apu meji pelu eyin meji la fi break loni o si di bi owo 2230 ka to break eti mo fe fi kun gbogbo le egbo mi o to ba tin gbe moto re bo mo gbe wa si ni auditorium old auditorium ni ki gbogbo moto o wa yen oye ta mo nlo tele tenti ta nlo tele ki se titun olodun yo je o dara fun wa ki to wa daju eyin wo le isun re majemu yin na ah loni to je ojo akanse emi oluwa so fun mi pe awon eniyan 77 ki won oru ebo 7000 awon eniyan 77 loni eni kan mo ti so re majemu mi ko se nkankan iwo to ba be so re majemu to ba le rubo 7000 omo dagan today is 7 ojo keje ni and eto wa daju oni ku awon eyan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu iwo to ba be san ja mewa mo gbohun oluwa o ni agbara yo rin je afuwo re sise olohun je afi polowo nbo ba de Jesus ti won mo pe emi gan gbodo fe le idasi inu rin o si dun be mi olohun se pe fun mi ni pe koja anti mo gbon yen account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yin o ba wa wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International niyan no gbe jade Access Bank wa niyan enikan ni tin ba wa church se ma ro ko nbe o ro ko nbe bo si tete wo ko ipade ile

0: Mesataya. Baba yẹn ni fun odidi ojo marun leyin igba to ku Jesus City ni won fi nwa ti won mu owo ti won yo gbogbo eya ara re ti won replace ye iyan tumo si pe to ba ku ni Jesus City loni to ku a tun wa si wema lola a tun wa be lotun la yoku to di Sunday titi won mo tun aya ara re se spare part e wo nkan o fi 1000 le e wo to fi da o fi gba millions now wa wo nkan o 7000 money orubo re nisin olufe ka fi sise olohun to ba le se ke si se dandan to ba le se na o ke se se o bo iwo na sa fi kankan dasi engineer e je pe lomi ka mo sare mu leyo osoka mami e sun mo waju
1: e kabo e da ko ni
2: Abigail Malomo Adewunmi
3: nice
2: emi ni won wa si odo yin ni wema
3: ni wema nbe
2: be ni sir pe mu fe travel lo si Canada
3: ah mama re o anawo e ko ni pe to wa ba mi po nlo si Canada e woju mama bo se fine
2: sheri bi e se gbadura fun mi ni wema eni ma ri anu ma ri ojure olohun eni ma ma lo ma ma bo mi ti eni ri diwo kankan ngba ti ma wo moto ti mo de Eko bi mo se nbo ero ti po won wa ni ah ibi tan ti nto eru nkan ni ah eya fun grama
3: eya fun grama
2: eya fun e ma bo e ma bo e wo bi grama se nlagun won tun mu kini won tun
3: fun to nfe yin lategun ba
2: eni tade
3: e yo nu toto laye yi o si nibi tawon custom awon immigration o duro toju won na kankan kan na wo e ibi won ti di awon kan lona wa koja lo pelu be sida
2: erun mi ngba ti won wa gbe sori won o wa poju
3: o koja aske
2: mo ti mu ororo mo ti anoint
3: e to anoint eru o
2: ngba ti won ma de okunrin yen kan pe mi ni mami e wa e mu etu ninu yen tan lo wuwo yen
3: etu si keji
2: ko je iketa ba dupe bi mo se lo ngba ti ma de odo awon omo mi ni Canada igba yen ni back day yin sumo to si
3: ni last year yen o tun ti sumo bayi
2: beni gbogbo program ton se nile
3: a se mi
2: ni ati aro iko emi na
3: oni e ma wo
2: o kan joko sibe ni awon omo mi ania ma omo baba e pap
3: mo
2: happen for you go and look baba e pap from
3: go and see your baba
2: thank you my love mo sa se gbogbe mo yi wa yo bi kan ni yara tan fi mi si mo bo si palo mo yo pepe
3: e ye pepe n Canada
2: ma wa ma yira oluwa ah nkan ti mo fe re o mo fe ka won omo mi ko le fun mi kan ra moto fun mi mi o fe le mi rent mo fe di landlady loruko Jesu bi ojo ori mi ti e se pe to asiko iwo Olorun loju mo mo yi pe iwo Olorun o se ah ngba to wa di February 25 ni
3: ojo bi
2: mi
3: birthday ti
2: beni sir won wa pe mi tani mommy eyin e wa lo e lo le o e le duro gbigba tan fun yin e lo si Nigeria ke lo se
3: birthday
2: nbe a fe surprise yin mo ni te ba ti win ni won ba mu mi wa si Nigeria gba ti ma dele won wa pe mi won ni grandma e mura e more eyin kan dani

0: ni sope mi lo re o ni eh mami tin joko tin mo ni okay o ya o ba tele mi a ba nlo apata ngba ta ma de owo de awa ya ni bi first gate awu sanrin abade bi leyen o ba ni ah mommy mo ni baba abeji ta lo wa nu ile
1: ta fe ki
0: ta la fe ki ko se eyan nbe won ni e sha wole
1: e wole
0: e jo e gba kokoro ile tara fun yin mi
1: church church ah lo wo e o do ro ko le si shaka na ka kaya dali abadusha bi popo to si ami yo jade fun won na e ki me baba emi lokan si da
0: baba mi mi o le royin yin tan o
1: eh
0: e jo sa e ma so kini kan awon ton ma ja lambe enu pe n sogun e ma binu mo
1: ki mo wo won
0: o yin je wa lan ti won je fun mi o oju ori mi ah olorun o ko ile ara fun mi dadi afini
1: afini be
0: ni owo de
1: ah ile yin won gbe si yi ile
0: baba mi o ni o ewo
1: compound yi ni
0: ah be ni baba mi be ni
1: no wa e ki be ni egbegbe bayi lo ni wa wi tori ko nkan mo mo yi o inu mi se dadun ki se gbo eyan la fun ni ori obe yi mo so le kan na aye yo bo yo si ti e na sida ore won ni won so re majemu ore ki la be bo re majemu 25 ule bayi mama kan ti ronu lo inju lo to fe kan mi bayi mama ronu binu mo bi e ba bi mama pe sawon na ronu ru e won so fun opa won ro oba se kan mo ku lo e para re lo le ye mama emi yin lo bu en kan ju ku 120 is your year, you will never have less. Nje je mo pe imi o tun ko mi fun yin
0: mo ni orin o
1: ebe ko
0: be ni baba mi
1: e je ngbo
0: mo ti ba olorun ni mo ti jere yesu emi nge nu yesu kristi olugbalangbe nu mi
1: pada leyin o na ni o mo gbenu yin e ni so iso o da se loni next nice next o dola e ja lo Jesus ti mu gbogbo testimony ti e na bo se gbo won ara re re e ja pada pade ago mejo ni ispade yo bere lati iwo rodu ni e ti wo moto ikire sweet eleve so kale ni yana ko yi pe o ba nbo lati gbogbo osun combine service ni ti o fi wo Sunday gbogbo eyan mo Olorun te ngbo mi o si le wa bi weman bi pen apu meji apu meji la fi break pelu eyin meji o si dago meji gba awe yi lagbare ni to laye atorun e je nse bayi eyin wo le le gboran o ni bi eyin ba fe ti e si gboran o le jere ile na to ba le gboran sin tin be nle ilenu o di dandan ki yi pada nla ko de gbo eyin te le gboran ni bo le wa mo ni emi oluwa ni eyin te fe sun re majemu san gbo eyin omo olohun eyin 77 to le ru ebo 7000 lo ni on the 7 pe e fun wo mi poluwo e fun wo mi da sise olohun an e ja won ti baba mi ologun ajobo mu jade account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 comfort life mission international first bank biyan oba wa wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International ni eno gbe jade Access Bank wa ni yen and kin to mo lo gbogbo le ese bibeli ta fe ka loni oni iwe Jeremiah chapter 31 titi wo 36. Jeremiah 31 to 36. Iman tan lo. O gbe yin omo Olorun ti won bi loni oye wa kunle. Angeli re ko wa bi eyan. Eyin te mark wedding anniversary yin, angeli yin ko wa bi eyan. Ko so ni gbowo yin in Jesus name. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. O gbe yin omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud. Ko neat. 080-88-71-65-66.
2: 080-88-71-65-66.
1: It is well.
2: Value. Innovation. Radio has never been this excited. This is Jordan 105.5 FM.
3: From Lagos, this is
4: Jordan 105.5 FM.

0: This is Jordan 105.5.
1: Station with a voice for entrepreneurs.
2: Christ Apostolic Church agbala agbara itusile tun ti de o pelu akotun eto isoji nla agbara olorun to tayo olodo makan le logun 21 days ultimate power of God revival akori ki ijoba re de Matthew 6:10 bere lati 29 June si 26 July 2026 agome fa si mejo irole ojojuma leto ninu gbagale olorun wa igbala siseso ojurere iwosan fifo ajaga orire aliyo itusile ati gbe ganduro di o ni bi isoji ohun Pastor S Ofowowe Pastor Yemi Olutunde Prophet J.O. Ojo, Pastor Oluwalusi Isaac, Evangelist Daily Success, Evangelist Sanusi Oluwakukola, Lady Evangelist O Adekanla, Evangelist Japhet Ajibola, Pastor M. O. Ogolade Atopo, Ransha Ni Jesu Oloho, Ni Christ Apostolic Church, Agbalagbala Itusile, 23, Jibowu Road, U-turn bus stop, Abule Agba Lagos. Come and experience the ultimate power of God. Prophetess E.M. Ogolade J.P. Lolu Balejo, Igbimo Soju Lolu Kede, 080-34-71-4270, Jesu Oluwa.
1: Your favorite tunes are just a click away.
3: You feel it?
1: Jordan FM. Listen now and turn up the volume.
4: From Lagos, this is
0: Jordan.
5: Ìdí ọ̀run máa sẹ́, ìdí àánú ó yá máa sẹ́, tí ojúmọ́ bá ti mọ́ nìrì máa ń sẹ́, ojúmọ́ ní mọ́ kiri ó máa sẹ́, àṣẹ olúwa ni, gbogbo èèyàn sọ́ bí àkókò èrè òwúrọ̀ dé, ẹ wá gba ìyanu látẹnu bàbá wa nínú olúwa, apọ́sù Dr. SM Mustafa JP, bàbá ṣe bí ọba, olùdásílẹ̀ ìjọ ọlọ́run Seed of Christ Golden Church, Land of Reality, ti National Camp wọ́n wà ní, ṣe bí ọba International Power Line Camp, kilometer 54, Lagos Ibadan Expressway. Lufu wa pe ipele ogun apostle oya
6: enikan gbo mi gbogbo nta npe ni kokoro ajenirun awon kolokolo kekeke ti mo nba eso ajara je yala nu se re abi lori omo re abi ni owo re na sapamo si mo ran en na sibe oluwa le jade
7: amen.
6: In the name of Jesus.
7: Amen.
6: Bi bede ti e da majemu a lo seleri o si wi pe emi o ba jenuru yi lori ise yin. I will rebuke the fora for your sack. Ani mo duro gaga bi ko ati iriju Olodumare. Gbogbo kokoro ajenirun ti nje igba re run. O de ntaja, o de nta. O de npowo. Owo se kojo ta ngba owo mu ta ni gbajo lowo re ah o gun wo lo wole ta lo fe so da lai mo se mo pase loruko Jesu ofa yen jade
7: amen
6: tin ba tin soro yi wa ma patewo titi ma fi ni ko sami mo wi loruko Jesu ti Nazareti eni to ran mi ni se bi wo ba gbagbo o gbogbo fagbana ti be lowo re mo pase won ya jade
7: amen
6: in the name of Jesus
7: amen
6: atu osile
7: amen
6: asodo minira
7: amen
6: ogun aye re se
7: amen
6: in the name of Jesus
7: amen
6: wa mere wa
7: amen
6: Jesus oluwa wa
7: amen
6: awon kan olo ko pe daddy ah adua te gba yi be ni awon to nilu e awon to ni di e awon to mo ituma o ti mo wi won mo wet e bute to e gba mi sa aye mo nje ke yan sise wa gba e laye wa kawe wa kose wa de mo se wa de fun e laye ko sise won a tun fun e laye ko jere won wa nje ko koro ko dele ibe lo duro si awon kan niyan ah mo duro bi ko ati riju iru awon eniyan be ninu aye re loruko Jesu oluwa ba won wi
7: amen
6: in the name of Jesus
7: amen
6: oluwa ba won wi
7: amen
6: oluwa ba won wi
7: amen
6: oluwa ba won wi
7: amen
6: oluwa ba won wi
7: amen
6: oluwa ba won wi
7: amen
6: in the name of Jesus
7: amen
6: wa de se bi oba
7: amen
6: Jesu oluwa wa
7: amen
6: now e mo kan ti mo gbo woman kan se testimony ni Port Harcourt eyin ti e ba current ni iri owuro like 3 years ago alaja ni won won se testimony yen won ni eku kan man da won lamu ninu shop o de so shop yen di ahoro leyin adura ni won to le ri pa eku buku so mo pe ru eku be nile elomiran won ma gbo ru e mo won he ni pa awon eku buruku kan be ni aja aja orule hey o ni mo bi to ti wa dile ba ti mo a de wole so o re gbo te ba gun aja e le ba won be eku ibode ni ile lo mo nfa ile yen la gba dua le lori oni ni ojo keje now osu keje odun 2026 iru awon ayajo bayi agboro gbadura fun yin mo so fun pe e buye perani a fe gbadura ojo mere lagba ko la fi gbadura yen yen nikan ko mo ni awon woli ti a bi ni ojo keje osu keje ati wa meta ti wa so gbolo si aye e ki oro e ko ba le gbo be ni majemu be ni ojo yi ah a se tenu mi jade to ba same ogun aye re se
7: amen
6: in the name of Jesus
7: amen
6: ah o se bi oba ni
7: amen
6: o se bi oba ni
7: amen
6: o se bi oba ni
7: amen
6: oyin ta fi n gbadura oni lo ma pari e jo gbugbo eyan mo olorun e ma fi date ni sere e ma fi sere o e ma fi sere e gba mi sa to ba dago mejo ni asale a ma pade lori Facebook lori YouTube TikTok pelu ogorun a fe gbadura ni ani majemu be lori ile mo fe fi han awon ko to pamo mo gba pe mo ti so fun e ti pe ti pe mo ti ko ti e fun e iwe Amos ori keta ni ese keje oni olorun ni se nkan kan lai fi owo ikoko re awon woli re gba mi sa asiri olorun be pelu awon eniyan re mo so tele bo ba gbagbo loruko Jesu ogun aye re se
7: amen
6: passage kan be to be ka fonu beli but in to sele se omo bere Port Harcourt yen o tu sele se nikan ase ku ababe wa agboro gbadura lori e
3: karo daddy oruko mi ni Christiana lati yana lowo inu mi dun lati ni awon iri nitori awon isegun ati agbara ti mo ri gba lati inu ere owuro mo gbo ipe yi mo ni lati gbo ipe yi mo bere se ni gbo pe lati 2020 mo si radio ti mo gbo ko se ni kankan to introduce si mi ati gba yen ni mo de ti ngbo ere owuro gbogbo gba ti oda lufu ape si mo ma wa si lufu ape so mo lori ofe lati bu iyepe ni lufu ape ni egbe bi ti won tin se program fun awon youth nisin so omo mi mo wa mo gbe iyepe yen sini mi fi se nkan kan tori nigba yen mi mo nkan tona so mo wa ma ntaja spaghetti indomie mo bi ti ekute kan gba wonu ile mi o ma nje oja mi gan o ma nje indomie to da ju le ku te yen ma je o ma ya paper o ma ya spaghetti o ma nje mo ra gbogbo ogun ku te gbogbo nkan ni mo se ti mo fi si ede gbogbo ekute yo je ade mo bo se nwole wa ade ki nri awon ta te jo ngbele nigba yen wọ́n a máa béèrè lọ́wọ́ mi tán bá ti ń jí láàárọ̀ pé ṣé èkúté yín ṣe tẹ̀ tí rí pa màá ní mi ò rí pa so ó dijọ́ kan nínú rè òwúrọ̀ ni bàbá wa sọ jáde pé ohunkóhun tí a bá ti gbogbo nǹkan kí nǹkan tó bá ń yọ ẹ́ lẹ́nu tó bá ti ní pé kó o mú iyẹ̀pẹ̀ nítorí ohunkóhun tó wà nínú ayé yìí inú ilẹ̀ ló ti jáde wá pé ènìyàn ohun tá a fi ilẹ̀ mọ ohun tó wà nínú ilẹ̀ àtohun tó wà lórí ilẹ̀ pé ká fi gbàdúrà ẹ̀dẹ̀ sọ sáàmù níjọ́ yẹn pé tá a bá ti fi gbàdúrà sínú iyẹ̀pẹ̀ yẹn káwọn sínú ilé tàbí káàdà síbẹ̀ mo tiẹ̀ ti ń sùn nígbà tó di alẹ́ bí yèmí ti ṣe sọ síbẹ̀ nìyẹn mo bá dìde mo bá gbé iyẹ̀pẹ̀ lúfò àpẹ̀ mo sáàka sáàmù yẹn sì mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ sínú ẹ̀ bí mo ṣe sọ sínú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn pé gbogbo nǹkan tó ń yọ mí lẹ́nu gbogbo ohun tó wà nínú ilẹ̀ gbogbo ohun tá a fi ilẹ̀ mọ gbogbo ohun tó wà lórí ilẹ̀ tó ń yọ ayé mi lẹ́nu tó ń yọ mí lẹ́nu nínú ilé yìí pé kí ọwọ́ olúwa kó mu bí mo ṣe sùn kò pé kò tiẹ̀ tí pé wọ́n minute ti mo sun mo kan gbo te ku te yen bere si ka mo ni lasiko gba yen o ti wole lo bere si pariwo bo se wole bo se tan lo bere si pariwo lo nfo kiri lori awon nkan ta ko sile ko le duro lori ile mo so bo se ya kini mo kan ri pe ike kan ta gbe soke o subu o doju bole mo wo mo toro ti re ni tin ba ti bi se de ni mo tun ma npa te oja ti mo se ko oja yen wole lale mo ni mi se de dide gbe ike yen ko pe mo wa ri pe ke yen rin nile ah mo wa pe omo mi akodi mi to anfa mo ni wa mo ni mo ma ike yi wo bi ke sha oni boye ku te yen lo wa la be o wa gbe ike po 5 liter ta nile o gbe le lori so ngba ti ile mo igbegun yen la ma nse 72 hours lufu wa pe mo de fe wa sinu fu wa pe ni Wednesday yen emi na tun gbe omo ri olomo gbe le lori mo wa fi sile mo lo titi ti mo fi pada de laaro Saturday awon omo mi o si so ngba ti mo wa pada de mo ni e ti sikini atero pe ku te nla to bi gan ni mo wa ni ki won mu igi pe mo ma se pe kan gba ta ma se o je ku to te ni labi white lara bayi o ti ku si abe to ti agbe yan ma yan sabe ke yen to ti ku ti oronu abajo so asa sonu o wa ya mi lenu pe
8: Instagram Jordan 105 FM
3: wala ni damu to ti sele gbogbo kini yen to pe gbe si nkan kan so ogun dide gan ninu le yen ti won gbogun ti ni so won sa fun mi ni mo kuro ninu le yen mo message yin pelu adura yin e sa ran mi lowo oluwa ba mi se ona nla fun mi mo ko wa si ile ara mi ngba ti mo ko wa si ile mi gbogbo won ti e mo bi mo se ko eru ti mo nja gbogbo e to ni jo yen ni to wa legbe mi gan o wa bi mi ni jo ni igba to tobi jo keta o ni o wa gbagbo wa joko ti mi o ni bawo ni mo se ri oku te yen pa mo wa so mo ni agbara olo iye mi tete si mo ni agbara olohun ni mo ni iyepe lasan ni mo fi pa iyepe lasan ni mo fi pa eku te wa nwo mi ko le soro mo emi ni o soro titi to fun ko ti mo nse nkan ti mo nse so bi mo se wa ko wa si ile mi o pe die ti mo ko wa si site mi ni mo ba ri pe nkan kan tun da ibi ota mi ru mo de gbe iyepe yen sibe so emi atomo mi ba se lo si bi a se fe sun ba ni ko wo kilo wa ni bi ota yen bo se ni ba ile ku te yen ba fo emi ati mo ni te sa kiri ninu le toro bi omo kekere ni a te le da nkan kan pa no mo ni ati jade omo mi sa mo ni ati jade pe ko ni le duro pe ko ma wori a de ma gbe bucket omi kan sile sinu ni in case so bi mo sinu yara bi oko ti e pe ba se fe gbe lele bayin ko to se jume lo mo kan gbo shallow pipe owo kan mu ekute o de so sinu omi yen mo ah mo wa je mo mo no da bi pe ekute yen ti bo sinu omi yen so ohun na nu ohun kun ohun and mo wa tan na mo wo mo ro pe ohun lo wa nbe ko le jade so ngba to di aro ojo keji mo sa pe omo kan pe omo gbe jade o da mi pa iyan akoko ohun ti ire owuro ti mo ti ogun ti ri owuro se fun mi nipa gbigbo ire owuro elekeji ni wi pe ninu ire owuro mo ma nla la pe mo ma nja bo tin ba gun oke igba mi la toke mo le fo bo le funra mi igba mi bayi bi pe ki gun okun kan ko ja mi wale igba mi ki gun staircase ki wale latori oke na sugbon ninu owuro ire owuro ni jokan ni baba ba so pe to ba nla la to ba nja bo latori oke baba wa so sam tamaka o wa so ba se ma se pe iwo lo si ori oke kan ko ma gun to ba tin gun staircase ko ma ka sam yen lo to ba tin ka sam the same sam pelu sam ti won fun wa ni ti mi e pe to ba ti nka sam yen won sa so ba se ma yen to ba yen pe kini mo sa try ngba ti mo lo si ibi ise oke ni bi ise mi mo try lati se bi mo se ngun stek mo ka sam yen mo sa se bi baba yen so pe ka se bo gun yen se pare sibe ni eleketa ni wi pe nigba ti omo mi ta jo ko wa lati site mo ti jeje yen de ti gbe nuna sugbon mi so ohun to sele nitori eri mi po ninu oro yen ni pe bi mo se n gbo ire owuro ko si owo ko si nkan kan bi mo se ko wa si site o ku gbo mo yen se ma pada si lewe so wa ye ki e o de ti fe close nigba yen mi se ro luran lowo mi ri nkan kan ninu ire owuro ni jo yen baba kan so jade ni pe jade kuro labe oru le yen jade kuro labe oru le yen ti erin kiri kuro kuro labe le yen rin jade rin jade so ba se gbo ire owo bi le se mo mo ba so fo mo mi to ra se ko de site yen
8: lesson on the go
3: Ademo bi kankan mo ni baba ti so pe ka kuro labe oru pe check de kan gbera ababere si rin ari orun se ran ba se de ibi kan mo ni kin sin ni tori eyin dun mi boye a se sin ba bi call kan se wole ni lo ni bawo inbo ni mo kan kan be yan mo sa mo ni a boye sa rin ka kiri bi ta de mo ni onu wa ye ki ti ma close omo mi ode ti register fun wa ye ko ni ta ba ri school ka so fun boro kan sa ni ijo yen mo ti jeje yen eyan meji ni bi ti mo ti rin yen awon meji lo sanwo wa ye ki neko atowo jambo omo mi kin to pada wole ni ijo yen ni owo meji wonu alati mi so eyi to tun eyi ti oluwa se fun mi awon iyanu ise iyanu ti oluwa se fun mi ninu ri owuro ni awon eleyi ju be o po sugbon nitori akoko awon eleyi mi ti fi be je eri e sugbon mo ti lawon eri opo ninu re owuro mo de ma so re ma je mu mi lati gba ti mo ti mo ipe yi so mo de ma wa silu fu ape ki oluwa ko tubo fin agbara kun agbara yin mo fi okunkun ninu re owuro yi emi fun ara mi gan mo ti di woli ara mi to je pe ai mo yogun lo ti awon eyan ma nwo mi gege bi pe boya mo ju bayi lo ni sugbon pelu agbara olorun ati woli mi ohun gbogbo ni sise e se sa
6: eh iwo na wa kanan lowo
7: Amen.
6: In the name of Jesus.
7: Amen.
6: Say bo biri yen. Eku aba mi la nperu eku be. O wa ni opolopo en na ye pe soke. Mo palase. O guti nbe la be urule re. O ya para.
7: Amen.
6: In the name of Jesus.
7: Amen.
6: To ba kiesi. Eku akoko inu mi lo ku si. Omi adua.
8: Jordan 105 FM.
6: Man lo soke man lo si sale. Timba wa soro jade ma fosoke masame ogwa masapa masara eniya mo palase oguto
1: listen now and turn up
6: won ti wona le sembe bibe ni pe mo nbo mo fe so fun o ohun ti bibe ni
8: this is
6: wi ne pa majemu re lori le ka to de be eja doke lo.
3: Hello daddy. I've been trying to send this message. Anyway, what actually happened is this issue has been going on on my father's side for over 15 years. To Jeppe, one of my siblings was, they were all planning about this so our great auntie actually left that for my father's side of his sibling. So I think Trapak in law for over 15 years, more than 15 years that we know about it. Ab kodidibokokomo last week. Me kona our cousins wa back on that way to come back by new feta. Anyway, daddy, they sold the property and we are talking about four group of people from my dad to share this over to Oba River. So, Masha, Mfwani, Etowa, Adwa, Teba, Ebubu, Etowa, Konoba, Mafuwa. And you can remember I was saying to you, Pei, Joe Mama Larry, daddy, the last time I saw you. Daddy Jolly, Mama Mary. So the same money that number she and daddy. So I blew the number. I met Allah, she and it from my father's side. So the money then, I will be too late. We fight to every 30 baby and daddy, 30 baby. Maybe Mama she come she. Because Ogun yen ti poju to je pe won gba le wa le tablets to my dad agba baba won aburo won ni. So anyway, won ti takini, so we got the money. I got my money from them.
6: Ah, bi awon mejeji si atari re bayi so pe eleda mi ba e to mi na fun mi awon won na gbese le oluwa gba fun mi in the name of Jesus
7: amen
6: eyan gbadura ni asem

0: Joshua 21, Joshua chapter 21, verse 43, 44, and 45. Ni Genesis chapter 12. Ni Olorun ti da maje ba ti le ri fun Abraham o mu le ri ese e jagbo.
1: Oluwa si wi fun Israel ni gbogbo ile na. Ti o bura lati fi fun awon baba won.
0: Yes.
1: Won si gba. Won si gbe inu re. Oluwa si fun won ni isimi yi kaakiri.
0: Yes.
1: Gege bi gbogbo eyi ti o bura fun awon baba won. Ko si si okunrin kan ninu gbogbo awon ota won.
0: Yes.
1: Ti o duro ni waju won. Oluwa fi gbogbo awon ota won le won lowo.
0: Yes.
1: Ohun ko won ko ta se ninu orere ti Oluwa ti so. Fun ile Israel. Gbogbo re li o se.
0: Eni kan gbo mi sa. Ileri ase fun o.
2: Amen.
0: Ileri ase fun o.
2: Amen.
0: Maje mu ojo keje osu keje mo fi soro. Loruko Jesu. Ileri ase fun o.
2: Amen.
0: Ma gbagbe pe ileri yan latori awon baba won ni. Awon ileri ati maje mu kan be. Lori re lato awon baba la re but ileri yan o ti se. Ni akoko yi gangan ileri yan wa si mu se.
2: Amen.
0: In the name of Jesus.
2: Amen.
0: Gbe ye pe yen dani ye pe to busunu ike yen wa ni lo soke wa ni pada wa ma pa se pe so pe iwo ile
2: iwo ile
0: iwo ile
2: iwo ile
0: gboro oluwa
2: gboro oluwa
0: loke pe
2: loke pe
0: ma serere
2: ma serere
0: ma sa se yori
2: ma sa se yori
0: in the name of Jesus.
2: Amen.
0: Wa ro gu elu.
2: Amen.
0: Woli meta ta bi ni ojo keje osu keje won sure fun kan to wole eje ka doke.

healing crusades. Gbogbo awa ti lugbe use pape juse suba buwari kubua area 123 kuje mababa yaya gishiri bega ati bebe lo gbogbo mu lugo eyeda asiko ti to ti wa gba ogo re pada lowo awon to fere aye re sapele orun ma gba ara re fun lowo awon to n gba ara.

0: ojo yi na la bi omo kan ti gbogbo aye feran ti won yan layo
1: olojo ibi mo ba yo oku ori
0: awon mo July 7 a po lo to sugbon ere oluwa gbe mi leke omade ba yo mo je okan nu yin eto wa lori eto loni lori radio wa Jordan 105.5 FM bo la se se emi atawon fans wa lajo seto loni emi yin gangan la loni e celebrate emi ajo seto eni o mo so ori eto toni mo fi so ori ojo bi mi ti mo nse loni today is 7th of July adupe lowo Olorun ori ofe la rigba ki se mimo se Oni ni mo bawo eyan se feran MC Rawo to daada ngo te ba mo bo sadura leyin ni e se bojo wo le ni kin pa kan number mi e so kin pe be awon eyan tin so fun mi na latara tori mo kan dollu ni ye kele we kini yo ba dollu na bi ke eyan kan dake je eyan ni akilo se oga mi Razak ni Rawo yo ye ki gbogbo e ti ma sesese oga phone mi baje laaro yo oni phone mi baje laaro yo goda e mo boya awon eyan post mi abi won post mi awon eyan ti fe pe won mo bon se ri mi pe sugba awon kokan ti won mo bi tan ti le ri mi awon an bi mi pe a pe number lati oru a fe se adura fun a fe ki e mo ni phone mi lo ni issue ojugbon lori eto loni a fi sori ojo bi oni ni ma soju opole bayi e mo pe teto ya fi pari e mo ki mi ni

0: ya.
1: Awen City ibe na ti bi mi irawo looto ibadan na bi mi si o ṣugbọn ilu awen ni baba to bi mi lomo ti wa ilu ibadan na bi mi si ni abule kan tan pe ni apata apata odu ona gbogbo beun lo bi de gbe kuba kankan ogbagba won bi da ti se kekere nu ilu ibadan na bi mi si ṣugbọn omo ilu awen ni baba mi 0906000 3352 Eto wa loni afisori ojo bi eri oluwa gbemi leke adebayo ni mc rawo yin akeweje pidepede mayegun nu awon soro soro ototo loro 1 agbalagba omode tin pebe baba e loko hello e ka san sa
2: Eka son ma.
1: Oruko yin ati bi te tin pe se ma.
2: Eniola.
1: Lati bo ma.
2: Lati Agege.
1: E seun. E se gan yam. God bless you ma. Oni ka kan ki wa pe happy birthday. Ojo bi o se pataki o se koko o ma n pe eyan si pa ogbon ni o. Hello. Hey, ore ipe nja ipe sa awon ero po loju la 0906000 3352 tabi ke ma gbianju ele na 0705169 7912 0705169 7912 hello ipe nja pe se paso ti ready ja jo paso

0: E kaabo pada sori eto wa Jordan Drive ti owo role bayi e ti mo pe lowo dere bayi na la wa ma wa yin be se sise lataaro n lo le a ma awa la wa ko yin to je pe a ma wa yin dele layo ati alafia sugbon ohun ta n gbe yewo lori eto lowo role na ni awon to se pataki fun wa paapa julo awa ti a wa ni ilu Eko ati agbegbe e won ta sin gbe
1: www
0: ye o na ni pe bi imo to to bo se ma se kini bo se ma wa ni ipinle Eko papa awon ajo ti won ri si oro kole ko doti lagbegbe yin nibi te wa bawo ni won se nse si sugbon ta ba tu wo na ta ba wo nipa oro aje
1: dot jordan 105 fm
0: ri ninu oja bi ti eyin na wa ta ba fi wo bi ti a tin se oro aje bawo lawon ti won kole wa se nse si se nu oja yin mo ibi te tin taja ibi te tin pate te so pe e tin taja sibe na mo daada bawo le se nse si awon kan won na la jo gbe yewo tori pe anfani re fun wa lati polongo awon ti won ba wa kole boye ti sanwo fun won ni won wa ti wa ba yin gbe ati bi osu melo elomi gan won le so pe ti lo lodun kan ti lo ma ti wa sa gbogbo won ile de po se mo paro ni iyen lajo n gbe yewo fun owo irole akiyin kabo mc rawo na lo ko temi
2: oruko mi ni oluwa funke obi sesan
3: my name is oluwa
0: yoruba mi ti ran o ti ran
3: na when it is a wife is husband when husband and wife
2: hello get down from that place
3: I'm not on the mountain
2: it's been an amazing evening honestly
3: you know say let me name is oluwa

0: from Lagos, this is Jordan.
1: Olorun awon baba wa, Olorun awon baba wa, Olorun awon baba wa. Olorun awon baba wa ninu igbagbo to ti se tan lati sise agbara bo se man se ninu ijo aton da Olorun apostle to.
2: You need at work all day
1: every. Ojulo gbare mo assembly labi ase ipe Monsignor Apostle Dr. Joseph Ogunbemi JP baba alakoso ati ti ifadororoyan Prophet Gbadega Ogunbemi baba alaseyori nibi isin wole majemo lojo mokanlelogoji pelu awe ati adura eyi ti yo bere lojo kini osu keje si ojo kewa osu kejo odun 2026 ni July 1st 2026 lago mokanla aro sago mefa irole wole majemo yo waye ti Olorun yo ti ma Reverend Dr. Prophet Matthew Shore Tire, aka Obani Jesu, ati awon eniyan ro Olorun alaye. Grace night, asale ori yin yo waye ni August 7, 2026. Bere latago mewa le mojukele. Ojo kewa osu kejo, August 10. Sokale wole majemu. Nibi ti baba ladura Prime Dr. Samuel Amuludun yo ti ma sise iranse pelu awon eniyan ro Olorun alaye. Olorun awon baba wa la kuri wole majemu odun yo. Ijo atun da Olu Apostolic Church. Ologo julo gbare mo assembly. Eyi to wa lojurin Jumboland, ope ilu Agbado. Ni ipele Ogun ni yo ti waye. Fu alaye ati itoni, e pe Prophet Gbadega Ogunbemi baba lati yori sori 0706-661-9658 tabi 0815-242-8554 e ma shallah iwa tori gbogbo eniyan pata lape Olorun awon baba wa ti setan lati da awon adura olukuluku Jesu ni Oluwa.
3: Hallelujah! Hallelujah! Omo egbala ke hallelujah ni bi to wa yo. Gbogbo eniyan pata o ni oruko Oluwa ori re o ni gba bodi aso tele re o gbogbo ti nja o loruko Oluwa o ni ri ma gbolohun keta re eni to so ko ma gbogun ti e ile alaru gbe wo me be lo ma ri ko yi pada Jesu Oluwa wa. Oruko mi ni Prophet Gbadega Ogunbemi lati ijo Atunda Olu Apostolic Church Ologojulo Gbaremu Assembly ta wa ni Ogun State. Gbogbo bi kibi to ba tin bo lati Iyanopaja Songo Bole ni alakuko alakuko to gate alakuko ni ko ti bole o n bo lati Oshodi ẹgbọ gbe moto to lọ si alakoko togate lati Ifo Sango gbe moto to lọ si alakoko togate bole ni alakoko bole alakoko wo moto abi okada to lọ si dalemo lati dalemo yen gbe okada to lọ si ojurin Jiboland ojurin Jiboland wa ti mari keti awon eniyan ojurin ni ko ti ja ibole padumari keti awon eniyan ti on wole ti on jade ninu ile ijosin na mo gbadura fun loruko Oluwa oju oni ti o
4: ami Jesus
3: aje dupe lowo Olorun fun irin ajo majemo to Olorun mu wa rin ni Wednesday to koja irin ajo e ma lagbara o Olorun awon baba wa babala wa orin lati ati igba ta ti wonu yara majemu ye l'Olorun atuda olutire ni ola Oluwa ni kin jade lola mi ti jade wonu program lati igba ti ati bere ni ajo majemu ye ni ola ye Oluwa ni pe kin jade wa kin ta ororo le awon 180 lori gbogbo ijo ni but iwo tetede ororo Oluwa ni kin tale awon 180 lori and mo fe ri awon eniyan Oluwa ni kin se kanseli fun awon 150 ni ola yen 150 tetede ko mu number tetede elomi ti o ti sun ati o ti wa pelu wa lati Monday to koja tetede 150 Oluwa ni pe kin se kanseli fun wa ri mi koroju a ma si yara majemu wa wobe ori mi loruko Oluwa adua jegba money adua re agba gbo mi mo fe je oye o ipe owo Olorun ko kuru lati gba ni oni eti re ko je ji lati gbo iwo ni ko to Olorun atunda Oluwa iwo ni ko to olorun atunda lo olorun awon baba wa wa olorun joseph ogunbemi ki nsase ti owo re okuru lati gba iwo lo gba mi o gbogbo ogun to bakiri owo re okuru lati gba ila koja re olorun owo olorun okuru lati gba gbogbo lai lomo bi airogolo airise passport ilo iboye olorun ma gba fun o o di dodo nitori o gbudo se fun oni nitori o ji omo re kilo baka o ke tero lo ti swedi lo ti fe swedi ogo ready petele ise re to gbero soke aye ti fe so da woro owo olorun fe fowo pa aye re nitori eni Isaiah 59 verse 1 kilo sombe o ni kiesi o
5: owo
3: oluwa kokuru o ni owo oluwa kokuru o ni lati gba ni
5: eji
3: re ko wu o eji o fi gbo eji re o wuwo iwo lo ti wa wo li re kun wo li re lo gba o soro aja ta je po mi ai bo mi kola oluwa ni ki fi gba du afon ki tami ro ni olori ni ola ye owo olorun fe gba o fe mu e kuro ninu ewu O be gbe kuro ninu aisan O be sege yola ilu oyinbo ye fisa to ndi laye towo lo to roro ye ba di bo si olori owo olorun ye to ba di kori re ba mi ase yori loku nitori e mo je kro ti pade ola ipe ade ola ye ma ni agbara ma o ma ni nanu iwo ni ko ko wa lati wa ba olorun pade mo pe o ko wa o gbudo wa ni o di dandan e je gbadua bayi la je ma gbadua yi paparu oluwa je ki owo re koko aye mi kaye mi oni ti mo je ki ki mo pe o ya so di adua ba jesu mi mi mo e je ko wa yi koko aye mi gbadua ya dada jesu oluwa wa mo gbadua fun oloruko oluwa owa n gere anu ma fowo ko e ja pade ni ola ola yen ma lagbara tete jide ago ma wa ni program ma bere a je ma pari lago meji 10 to 2 ba mi ma mi se lola tete de loruko oluwa yo dara fun o mo fe je o pe mi daddy ibo ni be daddy ni boni be ni ibo ni bi ta ti ma pade ni ola nile jo si wa ni pe mi sori ero yi 07060619658 07060619658 loruko oluwa pade ara anu gba
4: amen
3: be lo ma ri o yi pada jesu oluwa wa
4: amen
3: dare mu o
1: Olorun awon baba wa Olorun awon baba wa Olorun awon baba wa Olorun awon baba wa ninu igbagbo to ti se tan lati sise agbara bo se man se ninu ijo atunda olu apostolic church ologoju lo gbare mo assembly labi ase ipe missionary apostle dr joseph ogunbemi jp baba lakoso ati ti ifamiroroyan prophet gbadega ogunbemi baba lase yori nibi isin wole majemo lojo mokande logoji pelu awe ati adura eyi ti yo bere lojo kini osu keje si ojo kewa osu kejo odun 2026 ni july 1st 2026 lago mokala aro sago mefa irole wole majemo yo waye ti olorun yo ti ma lo reverend dr prophet matthew shore tire AKA Obani Jesu ati awon eni amiro Olorun alaye Grace Night asale ori yin yo waye ni August 7 2026 bere latago mewa le mojukele ojo kewa osu kejo August 10 sokale wole majemu nibi ti baba ladura prime doctor Samuel Amuludun yo ti ma sise iranse pelu awon eni amiro Olorun alaye Olorun awon baba wa la kuri wole majemu odun yo ijo atunda olu apostolic church ologoju lo gbare mo assembly eyi to wa lojurin Jumboland ope ilu agbado ni ipele ogun ni yo ti waye fun alaye ati itoni e pe prophet Badega Ogunbemi baba lati yori sori 0706-661-9658 tabi 0815-242-8554 e ma shalai wa tori gbogbo eniyan patalape olorun awon baba wa ti setan lati da awon adura

0: ya mo so tele ni oruko jesu ni gbogbo ikorita to wa ti nkan dojuru mo lowo to dabi eni pe ko si ona abayo to je wi pe gbogbo igbiyanju lati bo babo lo nja si ni oruko jesu oluwa tu o sile o so bi woli oluwa ikorita iruju ikorita eru ikorita to ti mo ku eniyan nikan ni bi ti gbogbo iran lowo ti mo deyin koyan ni oruko jesu ni mo pase oluwa fun ni ona abayo ninu gbogbo ilakoja re awon isele to nsele si o to me aye re ninu gbogbo ilakoja re awon isele to nsele si o to dabi eni pe adua re o ni ipa kankan lori aye re mo ni oruko jesu oluwa ko fun ni ona abayo wa gbo oro oluwa iji ti mi o bi ko ku iji ti mi o bi komo re o ku iji to mi o bi kokoro re o ku iji ti mi o bi kile o gbe omi lojiji ni oruko jesu ni mo pase oluwa gbe iji ye mi gbogbo agbara to lohun o bori re gbogbo agbara to lohun o segun re gbogbo agbara to lohun o so di eniyan lasan ati akure te lawujo ni oruko jesu iru agbara na tona bo oro oluwa lenu mi mo je mu wo lo nfun wi pe e file abati eje adani aju eru aje o mo wi pe aye wa ni oruko jesu mo je mu yen ku jona lati oni lo mu pa ni ase ipa okunkun ipa eniyan ipa egun ipa epe oro odi ti odi oriran lowo ina ko jun ohun gbogbo to nsise latori sun tan ti bi o to nta ko lati gba iran lowo ati oju rere ni oruko Jesu ina ko jun loni yo gbo mi gbogbo ona to di mo ko bere si ni la ni oruko Jesu gbogbo ilekun to ti ko bere si ni si ni oruko Jesu gbogbo rere ta gba lowo re o ya ma gba pada ni oruko Jesu awon alagbara ti won gbese li ase yori re mole ida oluwa ko kolu won awon alagba ti won dina mo ninu okoko ni oruko Jesu ida oluwa ko kolu won aye re bo ninu ide ni oruko Jesu atu osile ninu igbeko Jesu oluwa wa amen e gbo ile gbogbo eniyan ma gbadura si aworan awon mo re ikorita ti a wa je ikorita to ni agbara oluwa so fun mi wi pe Yesu ndamo je mu tabi nawo lati doju ijako aye awon mo wa idi niyan ti awa obi fi gbodo gbadura dada ni akoko yi aye oni mu o aye oni mu awon mo re o to ba di ni ojo Thursday aworan awon mo re mo ko bonu adura bi olorun awon mogun ti pase fun mi o si ti so ise kan ta se lori awon aworan yen iwo na le pe ni se pe won ni o mo wo wa o won ni ko wa gbadura ni o si ri owo iyanu olorun ni oruko Jesu a n gbadura lowo ta ko nje oju ohun ogun to ni agbara ni opolopo message la gba lana tori pe awon kan so ri pe daddy ohun to sele si awon le fi n gbadura yi won ti so elomii di olokun won ti so opolopo eyan di alaisan awon ide to le ti di elomii mole nipa se onje oju ohun njo je mo pe awon ilakoja to le to nla akoja yen awon isele to nsele si oyen awon ogun to le to nja yen o wa nipa se onje oju ohun awon ala kan be ti awon kan ti la won ranti yesu ma n da ajuju bo yan loju ke eyan mo ba ranti ala ati iran to la nitori ise odi to fe se ko le sase yori lori e gbo mi olufe mo fe ko mo wi pe o gbodo gba ki won fun o ni onje okokun je omobirin aje kan ka nigba kan o ni awon ma so okuta di onje fun yan awon o si fun je loju ala oni to ba ti je oni nu rirun le pa oni ara re ma ma wuwo oni ru aisan be ko si le iwosan ti an le de won le ri nkan kan to nse ati gbadura fun omobirin kan nigba kan isuku gbado sisun onje oju orun lo ti pase wonu aye e awon aisan pepepe yi to mo bo se wole yi a fe gbadura loso yi ki ina olorun ko jorun mo je mu aisan ofa aisan ti o ti gbe si ola nipase onje oju orun olorun fe dana su patapata o fe ba mo je mu yan je o fe tu o sile o fe so do minera owo olorun fe kan o be ni gbogbo pepe okukun ati ise okukun o fe fayadam ya gbon ti sam wi iwe sam 27 verse 1 ya gbon to so yes
1: oluwa ni imole mi
0: oluwa ni imole mi
1: ati igbala mi
0: ati igbala mi
1: tani emi o beru
0: mo beru awon agbara okukun tan fo nje okukun bo mo mo beru nje oju orun mo asirijile kan to wa nbe ni wipe opo eniyan ni won fun lo nje oju orun je ti won gbe aisan ati ti arun sinu aye re ti o si ri ona bayo oluwa ni kin fun ni mo jemu yi nigba ki igba to ba ti ni iriri onje oju orun mo jeru oba omo number 1 lo ni oyin sile ko gbadua si la oyin lese kese to ba ti la oyin yen sori nti awon were yen gbe wa loju ala o ni ko wa je tele gbogbo ise ati agbara okukun ti won ba ti fi se yo dasan bi o ba si ni anointing o ile nle iwo bu sinu sibi ko mu ko so pe mo mu eje jesu mo si mu aporu ofa gbogbo ti gbe si ola yo di oku patapata mo fi awon adua isere e poruko jesu e gbadua lekan gbogbo aisan to ti wonu agbo ara mi nipa se onje oju orun e jona dan gbogbo ofa isan to wonu omi ara to wonu eje to wonu isan to wonu egungun nipa se onje oju orun loruko jesu o ya ma jona mama igbadua dada ofa isan ti an gbe sinu aye mi nipa se onje oju orun ni oruko jesu o ya ma jona o ya ma jona o ya ma jona irugbin ofa isan nipa se onje oju orun mo pase fun o o ya jona dan gbogbo irugbin ofa isan nipa se onje oju orun ni oruko jesu e ma jona dan e ma jona dan e ma jona dan e ma jona dan wa pe oruko jesu lekan gbogbo mo jemu ati owo okukun to fun mi lo nje loju ala e jona dan mama igbadua dada adua ta fe fi ose igba niyan gbogbo mo jemu ati owo okukun to fun mi lo nje oju orun onje oju ala to fi n de mi mole to fi n fa ni ajo mi seyin to fi n da gbogbo n to ti to ninu ri ajo mi ru to fi n gbe ikorira amobu ati ijakule sinu aye mi loruko jesu o ya ma jona wa gbo wole inu e wa ma pe fire ina wonu mi gbogbo ofa tan ti fun mi je loju ala loruko jesu mo po ina wonu mi agbara wonu mi ase wonu mi gbogbo nje okukun tan ti fun mi je eru ti o ti gbe si mi lara nipase onje oju ala ni oruko jesu mo po gbogbo e danu mo po danu loruko jesu eyin owo okukun ton yu agbo ara mi lenu eyin ofa okukun ton yu agbo ara mi lenu te wole nipase onje oju orun ni oruko jesu e ma jona e ma jona e ma jona e ma jona e ma ma gbadua mo danu sun gbogbo ofa tan fi sinu aye mi latoju ala ni oruko jesu mo danu sun gbogbo irugbin okukun tan gbe sinu aye mi latoju orun ni oruko jesu wa gbo wole isalenu re iwo ofa onje oju orun ti o fun mi laaye lati tesiwaju iwo ofa onje oju orun ton taku alaafia o ya jade o ya jade o ya jade o ya jade o ya jade o ya jade jesu oluwa wa la enu re mo pe ina sinu re ni oruko jesu mo pe ina sinu aye re ni oruko jesu mo pe ina agbara sinu aye re ni oruko jesu onje okoko to ti je latoju ala to ne o lara loruko jesu o ya ko ma jona onje okoko to ti je latoju orun ni oruko jesu o ya ko ma jona gbogbo afoje okoko gbogbo ofa okoko gbogbo irugbin okoko e gbo oro oluwa ninu aye mama yi ninu aye baba yi ninu aye aunty yi ninu aye buoda yi loruko jesu e ma jona dan eyin ofa okoko loruko jesu e ma jona dan eyin irugbin okoko loruko jesu e ma jona dan ina wonu agbo ara re gbogbo aleju aisan to wole nipase onje oju orun ni oruko jesu ina jo wonrun gbogbo aleju aisan to wole nipase onje oju orun ni oruko jesu ina jo wonrun o ya gba alaafia gbogbo ofa onje oju orun ti o je ola alaafia loruko jesu ko jona dan gbogbo ofa onje oju orun to fi korira sinu aye re ati amobo ati ijakule oruko jesu ko jona dan aye re gba ominira jesu oluwa wa amen adua ta fe gba lo se ire gbogbo eyin abi amo ni ojo thursday e ma ko foto awon omo yin bo ninu adua oluwa so fun mi pe ki eyin abi amo gbadua pe obirin kan be o lala pe eranko bi malu o kan omo un loju ala oluwa lobirin yen gbo mi bayi bayi gbogbo ibi to ba wa mi so po connect ma adua thursday tabi ko ri po wa nbe loruko jesu aye o ne pa olomo o e gbadua si aworan awon omo yin e ma ko bo lojo thursday laarin ago mejo si ago mejila aye o ne de o ma de ja o won ni gboku omo ranse si o aye o ne bo seku omo loruko jesu o ne foju roku omo loruko jesu omo o ne ku loju re emi awon omo re aye o ne so di emi kukuru ni oruko jesu bo se de church re o locate abu wuli egba tabi fagba bi okada olaneyi last bus stop adetola ro church baba adefisoye to wa ni waju oluro eyin arogun state e le gba ijaye amadia power line mau joso kola alakuko wole egbe okada adetola ro church baba adefisoye to wa ni waju oluro mo gbagbe pe ipade adua godo covenant awe ati adua olojo mokanlelogun ojo wednesday ose to nbo lo ma bere eyin eyan mo join mi lori ero alatagba lago mesan aro ati lago mesan le ni prophet adefisoye baba aladua lori facebook youtube ati tiktok prophet michael adefisoye gbo number iko safe meso ko safe gbogbo en te wa lori whatsapp e ma send the prayer request si mi lese kese iwo to ngbo mi lori ero asoro mo gbesi tabi bi kibi to tin gbo mi ma pe number iki ngbadua fun ogun aye re o se ni oruko jesu number na ni eleyi 0 85 60 97 02 0 85 60 97 02 0 85 60 97 02 pe mi sori number yen send prayer request ni whatsapp ofa o ne ba o loruko jesu iran o ni o ni se lori e loruko jesu aye o ne bo gbomo digbadigba loruko jesu ipinu ota o ni se lori e loruko jesu eni ba ro bi si o yo fori are gbe jesu oluwa wa amen
2: oruko jesu mama to bi ege
3: Olorun Majemu 2026 God of Covenant 2026 ipade adura ti awe olododun olojo mokanlelogun lori aye lujara 21 days online fasting and prayer Olorun ti ki da Majemu fe ki won na wa akoko lati ra pomo ipade adura yi Oluwa ba ti soro dandan ni yo se Olorun ki se niyan ti o fi ye Majemu re bere lati Wednesday July 15 ti Wednesday August 5 2026 won na ma dara pomo ipade adura ti Oluwa fe fi to ayan mo se lojo mokanlelogun yi dara pomo baba adura Wuli Michael Adefisoye lago meso wuro 9 a.m. Ati ago mesan ale 9 p.m. lori Facebook pelu Prophet Adefisoye Baba Adura lori YouTube ati TikTok darapo mo won pelu Prophet Michael Adefisoye ododun Oluwa nfi pade Adura islekun ire iwo lokan bayi to Oluwa fe da lola nitori na fun ojo mokanlelogun yi ma darapo mo ipade Adura ni owuro ati ni asale fun alaye si pe Baba Adura Prophet Michael Adefisoye 0034628479 0034628479 majamu ti Oluwa ba o da lodun yi ni pe iku ni pa o si serere

0: This is Jordan 105.5.
1: Station with a voice for entrepreneurs.
2: Ekale, near everywhere I pay ting bamiyo. Adu anyade gbaruru ko Jesus Nazareti. Sorry, Oluwa ran mi si e lale yi. To ba de le gbo oro mi lori pade ola Thursday, wa dupe fo Olorun o. Ola ni second of July. Mo be ko mura lo su yi. Oluwa ngbo. Mo de fe gbadura fun e fun osu tutun. Mura lo su yi o. Eni ba so fun e pe nkan o si. Eri amode lo nbe se o. Agbara Olorun wa ti be laaye. Mo de ori oke ajayi. Ni odun 2002 mo de ori oke ajayi mo wa bi awon agbalagba to wa ni ilu ajayi Ekiti ni baba Motunde lara awon eyan to tele baba apostoli ayo baba lola ilu ajayi Ekiti ni won ti wa e mo pe le woli ni mo ti wa so mo da awon alagbara mo o de ilu yen mo de se iwadi lo awon agbalagba ilu yen to ti dagba baba jide mommy ngba to wa laye ma lo ba baba yo jide mo lo todo more than 10 times ni lesa awon ni ma so ida mewa fun nigba kan baba baba jide ko so mo kan to ma ri mi leni ti oni mommy mo wa wo ilu ajaye tori pe awari agbara olorun lara mose ori mo lade ati olorun ipe ayo baba lola ati olorun ipe baba mi philipi ola kan mi adebo wale mo a se iwadi pe se lo oto ni baba apostoli ayo baba lola to n gbadua lori apata yen ti ese won ko nile awon ti won je eleri e 40 dagba be 90 years 90 something years won la won wa nbe won lo to ni iyara baba apostoli ayo baba lola o wa nbe dola ashede wa nbe latori oke yen not disappear lo si do ajinori ma go wa gba we pe won je bread ko tan pe bread n po si ori oke yen ni lo ti gba ba n gbo pe iru agbara be la wa ni ma ka fiji na ta firu ami akafia to ba gba wa gbo le ni wa pada gba wa gbo to woli wa saye lei to ko nbe ibe na ti ko to fi de idu ajinore ti won lie down lẹyìn tó break tán lọ ń gbàdúà gbàtọ̀ fẹ́ break tán jẹ búrẹ́dì tó fẹ́ mu omi tí ò somi náà fi ọwọ́ gba igi tó wà ní ìdú àjìnàrẹ́ yẹn omi tí igi tí omi ń jáde kúrò lára yẹn tó fọwọ́ gba igi yẹn tó mi ń jáde gbàtọ̀ fẹ́ mu omi lẹyìn tó mu omi tán ni wọ́n lie down síbi tá ń pè ní ilé agbára ní ìdú àjìnàrẹ́ ilé ni ibẹ̀ ni wọ́n lie down sí tó ń dúpẹ́ tó ń gbàdúà Ọlọrun ti ojo olufa to wo koja lori won to le gbe danu lo bere history mi mo tin se program ti asin ke asin ni 2008 no ni 98 ni 97 98 that is 7 98 99 ti asin ke mo de ni ko gbe sibe mo de so fun won pe to ba di ola e lo wo be e ma ba oku engbe e ma ba oku asin yen be won de boku enbe ase nbe ati agbara lenu awon woli tolorun pe laaro la ola ni on the 2 oni ni on the 1st sama ware ni ran ko ma pe e gbadura fun mi ibe ni ko joko si so ngbo alawo pa lolorun ko joko si be ma gbo program 100 pastor program eleyi gbo teleyi gbo teleyi gbo tele iberiko jogo si baba elaija olufemi akiade ani pe gbamu gbamu ko gbamu otonba woni ko ma ma dide o gbo everybody ko se anybody to believe laaro laaro ni tu inaaro ina se olorun alaye nbo lola ki se mi nikan o. A great servant of God is coming tomorrow morning to pray for everybody. Ma de so iran lola ma fun problem to nja to gun aye e ma so fun wa gbo on tolorun so fun nipa ola wa mura o mo ti pa yin soro tele seyin seri wa su yen olorun lo so fun mi ti mo ba yin so to play every mo be ke ma gbo dada kele lo tun ara mu ah odo ngbarere awodi tun ara mu kele mo pe ti o ta ba yo e o no lohun o no lohun o no lohun tori olorun ki jayan kule wo lo mura o mura to ba mura ni ko se ndo tolohun ba kinu siviji na tafia iwe Samuel kini ori keta dilogun lati ese kerin dilogun wa ri pe Saul so fun David pe ma lo bago la ya ti bayi iwo gba imo iwo gba ihamora mi be li pe David wo ihamora iwa ihamora Saul but iwo ta olowo ti lori e de ko no ba okan lo gbe de be ti olorun o ba sinu okan re asidanu lo nsinu to ba ti gbe olorun gbo okan lo aye e bo se hun e pe olorun o si fake ni Adeboye fake ni Oyedepo fake ni Kumuyi fake ni Olukoya fake Labiara fake ni Adebowale gbogbo won fake ni ibe lo ma wa awon ton gbagbo pe original ni won awon ni won dari aye o governor state wa Lagos state tawa yi o ma pin ni o ma member church yi ara awon ti mo ti daruko yi ni awon ton gbagbo ni yen pe woli olorun wa o baba ba tun daruko yi member church won ni o lara awon ti mo ti pe fun aye o governor state wa ni o ibe ni ko duro si o ma glican church ni Oman Anglican Church ni good luck ebele Jonathan o good luck todu Nigeria Oman Baptist Church owoni Obasanjo Baptist Church lo Obasanjo Oman Get Tinubu o ti mo pe Osho the Nation ni Redeem Church baba de boy so fun pe Abraham loruko e to ade ne ton gbadura fun wa bi won gbe kini tun ma Abraham won ni baba orilede se ko di baba Nigeria ta gbadura fun ton boro sori e eh to ni pe baba de we so pe Abraham ni e oni kini tun ma e oni tun ma ni pe baba orilede wa ni pe baba se ko di baba Nigeria ibe ni ko duro si laaro la to ba gboran to yoju o fi Olorun bura mo soro yi ase ngun mi ogun aye ma pare o de ni gbo won n sa ni gbadura fun e ki won preach Olorun fun e ola ko ma bo o tin gbo mi ti pe o ni gbagbo mo gbogbo won fake ni awon to de n pe fake ni o lo church won de n gbadura on ri yanu ogun e de n se na o de tin pe won fake won gan ni fake o lo be na ogun se ala to nla ti o da tele ala ibere si nda eh awon ti o pe be si npe e awon ti o fun lo nfun lo iwo gan fun e lo da ko yi wa re pada change life we oni fake ni won lo npe lodo won na run ori ya do ti pe won ni fake ori pe oro ni lo amodu to eh bo ngbadu an be o de rin nkan kan be na on ko be na ori ya no olohun na o aro la ma ni agbara je ngbadu afun e ki to be so olohun la ni seju kan pere Olorun ma pade to ba gboro to wonu oja to one oja wa ara o se o wa kun kankan so nkan to kun yen to ba pe ti o ba wole abi mi o ba gbe ori okele mi ngbe nsin Thursday Sunday lo ma ba mi ni church ti o ba wole ma bo nkan le keji ma fun en lola ko lo ro se ko ba mu bo ka gbadura fun en ase jade si e bibele pe ina siwaju oluwa oju awon ta re run gbogbogun aye pata olohun ko jorun wari anu olohun iwe isaiah 43 verse number 19 behold I will do a new thing and now shall spring forth I will make a way in the wilderness and bring out water from the desert ase mu e laleg loruko oluwa olorun awon mogun ti steli ta kan magbele ebu gbogbo legun taye ti mo e o si laleg ona taye di mo e loruko jesu o la laleg oni e fata iwo orun si fun e losu yi oni ni on the second ojo keji losu yi wa ri ona abayo ipa aye oni ka e won ni ri ehun eni ba lohun fe sagun si e to lohun lagbara woli lohun mun gori oke eri omode lo nse awon don lagbara gan osi laye mo baba ola osi laye mo ori mo ade osi laye mo odubanjo oluseye akinyele won po be repete ohun won osi laye mo repete abiodun emmanuel awon ton ni ase buruku lara gan olorun ti pe won sodo abraham nko isaac nko jacob nko won ti mose nko elijah nko olohun lagbara to ba sasi e ile lo ma fa eje mu ase olorun ni baba lawo ni afa ni woli ni ohun ni nkan lowo ohun ni gba ohun lawo ni kini kan to kan hale wa so fun pe erupe ni e to ba sasi e olorun e frata olorun to nje ludo ale mi oruko ile lo ma gbe mi koni jeyan mo laye eni ba ti gbadura fun ara anu gba aro la mo ma reti e o ma pe ti number ma fi wole number idi ko ma pe si 081 30 47 60 70 ma pe ta meta to e ko yin no ni ma pe lale e pe ni ko ke ni ni mo ya wo ko ni su bayi

visitors from Akuti, Fagba. Ti mo dupe lowo Olorun ori oke ogo last year ta se 99 the next level mo wa si bayi won gba ti ma fi dele omo mi to nse process as it have lo si UK ti o se si cobo ta te fe kon si Olorun si visa easily owo yen de yo anyhow mi san owo mi de na mi ba won ni nkan kan nu e lo wa si.